0: And now, if you say my name, brother.
1: You are too good, sir. God's time is the best. Namimbro. Ah, namimbre, namimbre, papa. Namimbre. And namimbre, papa. God's time is the best. Hey, amire. Amire no son, na son. My sister, I'm in the feeling can I buy? Na me ma me plot awo ni yere pon pon se na abre ni bia na bi na P4 ah e plot na da hosa na se na na se wo le memu bi o abede kru mu do e ti be se sa se o fra mi afu nya na yi nsia na na meto su ni na se bra ah hi na ye je plot fi se mo e ni mo gbe asa

0: Sumpa kasiye bo. Aji bebiya.
1: Ebusia aji bebiya mpaye kwa kuwye kasiye no ewo bi maiso. Na areho semwa enuno efri Gaza eba enese. Israel fuwa echre muse wamo akwatutu paye kudye webi. Ewa Gaza enam so ema adishye miensa. Ya adishye ni na aye Palestinians wamo etina nanom ensye do. Na enuna da ena sejume die ekwa osua akwaya reho semua. Empenifua wamudu wamujuma ewa Gaza ene nempote mo ebano apomudimu.

na ni wi ade yonko na ni wi asem yonko a watoto na ni awe hey woye kofa sa yonko no bia be ma due woye kofa yonko na ni na ni na ni so ade na ni yasere ni so adwe o ma hwe na ni wi asem ni pa na ni wi asem ha ohine ye je babo no na mami quotation bi papa pa mani abede onipa na ni wi asem sa wo yira danfo no no a da mi fa due obe how